0: 정말 이런 애를 꽈롬했던 분이. 가봐라. 왜? 이때 바스코알레. 바스코알레 그 문도 에크레마 만드는도 하고. 시루베게 크로리코. 이 카비오바 문도 가이기를 완자라. 알아긴 얘네 누가이노 또 하나 모야 때 꽈테 메마 베니. 뭐나 무드 또 모베니야. 옹게들 루 알아긴 얘네 올라티가 누가야 꽈테야. 나회 무빙고루가 트리사. 나 kuna vile tunaweza ingiza mkono tufikie nguu kwanza ngumu tu haya ngumu. Hai. Mise ngumu si asura kwa baka trisari. Ngumu si asura kwa niende menyaka waya meshewe kangagiro wate lakini ngumu si asura kwa baka trisari. Alafu soko withire mundu atia mbire amba dhiye na kole kevandiri ate kwamba kudhiye kukedha ngujui mbaki. Unaingia kwanza unavuruta moja. Hmm? Kaka menya nuliko. Lakini mrembo mbila meka breme zero ni Pasquale. Pasquale. Hei lakini anani kaimati siya Pasquale na anairia proper. Hei. Tumetoka mbali. Hello. Opole sana sero wasa dimu ya kumitambori siya tigirandake kaithato. Siya mandawa gama dhari ma dhadita. Apo mitambori mivote ni yawe more FM. Good morning. Hello.
1: Hello mbaro.
0: Gakaniko. Karibu sana. Aya mumeta kugura kana ria kwendia.
1: Eh?
0: Ria ria kwendia kana ria kugura.
1: Bana ria kugura to akama gatara nice guti andu magura ria kugura kana ta kitwa kugura andu to akama ka ngonde mitiere.
0: Yes.
1: Bana kwera ulea mbala to nyiwe ni mamu na kwera bila ya sali anjege nito wabai kile na yon kiyungo tukirara na yon kukumuhima.
0: Ati yagi sali anduwe?
1: Jege ni yere wezi agewa jia mundu.
0: Weee, akina mwiga yon kiyungo?
1: Jege ni.
0: Kegunyo kerea kekoro wake na tukirea?
1: Kiyungo kiyo anateta uwa anateta baba. Jege ni jege nito wabai kile na yon kiyungo tuwa zaika kukota tukira kwa mitai.
0: Namura mu mame nayo?
1: Ani, ati zara rande tolola elia.
0: Kamu wale liruwa ni aliko?
1: Ae, anandina. Maeko to, kumu bebe yo maito kirelewa.
0: Po, wewe ikirema kia njege niyo mwonde?
1: Anandia ya kere mwone seru nito, toa tao jide toke na jekwe baka maguta, to tia kia irema.
0: Kiyama tumete kurasa. Lakini kure tu diete. Kure tu diete. Kukurasa muno makiria. Hey. Hello.
1: Hello mwaro.
0: Gaka niko vro waku.
1: Mwaro.
0: Yes. Ehe.
1: Hello.
0: Nira kuigwe mami. Okay, amenye te kwa dina mberevo. Hello.
1: Emaro.
0: Gaka niko.
1: Emaro.
0: Ni dina dina na aria nao.
1: Ha?
0: Na aria nao. Hello. Okay, ndira amenye te kwa dina mberevo na dimoyo, pole sana. Gumaro FM.
1: Hello, I'm Queen.
0: Hi.
1: Mambo.
0: Fiti ni aje?
1: Mimi niko fit.
0: Yes.
1: Mwende ni mwato kenya hii. Nika mbuga nare duro ega.
0: Okay.
1: Mamundai mwaga nugo na ndiana mwaya na imu vore di.
0: Ah, wewe mwana mwaga.
1: Ata kama niso so na mruta gira topanji mwononga viko ya mesimamo. Beata wa mesimamo vare uko ndipure.
0: Ati, ndipure yako?
1: Ndipure we makengi vupa ya mudhuri ya ndegevau.
0: Ati, kule msimamo, etoko msimamo?
1: Eta kwa misimamo bau.
0: Yone mitui.
1: Hahaha. Ewe mamira. Tuto kanda kurebu na siringi.
0: Wete ibanjisi ya zuzu. Ya zuzu maneonra. Nitha Adhita. Good afternoon.

gavana. Yani ekirete indo siambara. Madharaita maria ekirete wananguisio ekirete. Wanagotiwa nae mugwe onge avotire kumumunda. Gotiwa nae mugwe onge avotire kumumunda. Na kogwe ngoriado. Nua menyaga tu direct. Nua ngejigia atueke wakuvota na adhenu ambareo. Nua tende nda menyaga. Kwena kinduge takuwa a spiritual. Kwena spiritual womo dhikiriria. Tutiraru wale huu. Na muere tuwaru wana maro. Akiri gani rogu mudhikiriria. Madiko matuera gawega muno. Ate Daudi. Kuvito kira tuge kutha na kadhiga. Niko ato mere. Gukoro wake dhiri ya Goliathu. Kiongogi yake gigea tora nua. Na iso nige tuwe kasi ya gukenera. Na rionze matuwe kete akuro meri ya Goliathu. Makiono orianga yekire. Nisawa Daudi gaika mwana kanini. Nua tengai akiru erera Daudi. Netono Daudi ya ugiri ya terere. Niendi na indo siambara siya kuru wanasio. Nua tengo kirete naretu wale ya ngai orioto uraga moyo. Usio neke okuomvoti ya kukuvota omonde. Kogu mudhikiri ya mbukete kukwela atia mbara ni ya ngai. Mbara ni ya ngai mudhikiri ya nutikira ngai mbara siya kubai. Tigana na mbara siya mekombo isio tuvota na. Wanoge kati ya mudhikiri ya tigira ngai. Mudhanya wako thie gotire. Gutua na yomu wao kone kana wako thie. Ondhani kwa makaringa na gireria. Netoro gutia akura kwena oira wenge otigarete. Mudhanya wako thie gotue wa sira mudhikiri ya. Nige adhamo kombo siyo menyekane ne wao. Wana magakura my nowhere to be found. Netoro ngai. Agakura arwete mbarasi yaku. Nae ayakura tuwete kira gutigira ngai mbarasi yetu siyonde. Nige adha ete kira gotoro erira. Wana gigia mbarasi yandu siyeto. Ane makuroga magetue guwela weru. Mudhikiria na akwire mudhanya wangima viri. Na angekwira mundu wa weru. Akirete mundu wa murogi. Kana makuroga maithine uarenji emwe. Nito ondo mundu yo. Guti wanae kaondokega akuenda gira. Wanae vareva nini. Avanga ka mundu yo mbara ya kenendo. Wana akengijigenda kekari ya mudhia. Nuhate mbukete kukwira atire mudhikiria. Kwena anga yoro waga mbara sieto. This God. Gai mudhikiria nekioro waga mbara sieto. Kwena ambara utangivota kweru erira. Wanoka giri atia. Wananginya makanidhari. Kwena ambara nyingi mono iradhi na ambere. Kwena siyasa. Kwena otati mwingi mono odhiesa na ambere makanidhari. Isio mbara nesiangai. Wadhi kundo tathokore mudhikiria. Netonunuwa na mundo munu wagulirua. Na wendo nagulirua. Okina ambiri ya kwegu wa weru. No okina vanga rosi undaka atandika wa wala atandikete. Na angigeri ya gotandika ati noga agokunda. Ati agokunda kwa wadhimule. Who are you? Kwa mudhikiri ule siri ya wewe ule kuna tekwa we ngai. Mbara sietu mudhikiri ya tutigirete ngai. Mbara sietu tutigirete ngai. Watajaribu kupigana na wewe lakini hawata kuweza. Mudhikiri ni mageria kuruwa nawe. Nuatete mavota. Neto ondo ngai. Nekiora kuruwelela. Uyo ngai nilariovoro wake mudhikiri ya. Akiruwela Shadrach, Meshach na Abednego. Kavida kena maikiriwe kirembele kia mwaki. Mwaki ure wake etuwe ku maitamugwanja mwore wakanaga. Nake mundo wakana agetuwe kwa kweona niya. Tenenga yure aru wagerando wake. Tenenga yure aru wagerando wake. Danieli agikuwe rimari ya menyambo. Agetuwe kamurata wa menyambo. King of the jungle. Lion. Agetuwe kamurata wa menyambo. Ariana oma muigiri rete. Vamona siya na siya unakira kionze mae na kio. Mande kwa matuwe ragawega muno. Ate maikirwe. Makedha likirwa ne menyambo. Yani matavagiru wa liyarare. Wananginya mbere ya makinyete. Makinyaga mae mavende kavu kavu. Kuruwerero wa nengai. Mudhikiri ya gotike ndo kekata kuruwerero wa nengai. Wena vende rio diete interview. Okene vila vio vio mundosio we mbere ya kunu na menyano wangijegia vakane. Na we mbere na vuvogo tiwa na ikerea we na angai waku na maratathi maku. Ndo diye na angai waku na maratathi bai. No kuono loki yo vege kukarora nunga. Maukete na mamirio ni mambesa ni geza mavakane. Matonya we rari osio. Na matira menya we rosio ni waku. Neto ondo orende, egoro,
nene dikireu ate wirocio ni waku neguru muthikirire kira muvuri gutina mundu ngiruta muvuri ucio wana gukathia atia wana ucio ukita na mbesa na gikambu wana ucio ukita na sio na ngari kana ngiya rori wanaga sieturura mbesa ni kuriwa ni andu lakini kama Mungu ajasema ni wewe wanoga tindo kithiururuka iguru na nthi iyo mbara tuvotana nayo iyo mbara ni ya ngai mbara sietu muthikiriria tuitigire ngai andu wa ngai ni mararwa mbara nyingi muno Jehoshafati akira na muthamaki ati mbara eno riutietu ino mbara ni ya ngai muthikiriria the battle belongs to God wanange kura vio vio nurona thini watoro waku Gutu anaikendo kironia the battle belongs to God. Yani mama muthikiriria ugatigirira ati mundu ando makoroga makie muno makoroga mena ngoro ciikari atia. Nura menya mundu ucio nu kamaga. Nu gaukatu ugaukatu muthikiriria. Na ngoma ciaku na tukutuku ciaku ukathiuka nengera ngombe isio kindu kiria itavatire kuria mwene akiuma wirari arakura mivuvu ya ngombe ngombe ithatu cia grade siaku oguo mundu ucio akinauga mbare eno na atigira ngai muthikiriria ngai aratigirwa mbara ngai aratigirwa mbara muthikiriria Muthikiriria ngai aratigirwa mbara tienyambe ngwire wanokagiria kurwa na mundu ucio ni wira wa manoraruta kazi bure nate kazi bure ingi uria content creator wetu yani kugosi ni wira wa manoraruta mbara tigira ngai mbara tigira ngai na nokona uri agwika tiga gutindo kigiana na andu muthikiriria tiga kokoro ogiakiriria mwaki wa mathembe tigira ngai mbara siaku na nogutue kwa gukorwerera wabataringe kwethera muthikiriria nurwarite kana nduregua wega uko medhivitari vindirio kakoro kiuma kuo uwe ukagwa kuwa kakoro uwe mutumia ukakoro agativa ni agarorirwe tigira ngai mbare yo arwe nayo mutumia vataringe kwithira urai nevu nevu uri kina tuekare yaku ma miscarriage ni gutugaga Nuate kwe na andu maravanga atene kuoraru tirevu. Na maga tambi ya injiri vio. Na andato siya maveni itambaga ta bushfire. Itambaga ta mwaki wa kithaka. Uraki ya mwaki ya va kithakari. Utambaga yani within no time wakura we mutambu. Ugunigwa ndato siya nguto itambaga. Tia no siyo nawe. Siya ke mamua siya na inonguo. Na ndura menya mundu uyu thina wake okorwa windui tigira ngai mbara icio na nokorwa nacio mbara te yakuringi muthikiriria mwavata kwithira kwina mwana okugiete uyo mtoto muachie Mungu iyo mbara ndungivotana nayo ringi iyo mbara nwangevotirwe ni ngai muthinjiri ngai urandhikiria norumitwe noga sambwa No kero wa maundu masoku. Iyo mbara muthikiriria te akuringi. Iyo mbara ni angai. Tuare kireria angai mbara sieto aturuwele. Tuare rure mwana atu netuwa naka kwele vireria muno na tena ae. Tuare kireria, nuatiru tuare kireria angai. Aturuwele mbara sieto. He. Muthikiriria. Maundu meto mavusa akuvua. Na kwa uo, ni ingi kufuera ngai mudhenye wa mundhi.
nigetha muthikiria mbara ciaku ngai ni etikire gukurwira ngai ni etikire gusemania vatara mangoro yaku no kimenyaga rumbare no ti yaku ringi no ati mbare no ni ya ngai iriogeretie kwirwira ikarema muthikiria tigira ngai nigetha tuike wa gwosa na kanya thakenda riu itigarite ndagika 10 na kenda. Great.

wĩtagwo wa mbui kana mamua mwende ndũragĩtwo ra rĩa mbugo rĩ ndutagwo wĩra wa biacara wa mboga kuma manya take anjoko makĩriarĩ na nĩ ngenaga nĩ kameme ka wĩ mwaro nĩũndũ nĩ gatũmaga tũmenye maũndũ mengĩ mũno na nginya tũkamenya maũndũ ma bũrũri ta rũtũra mĩaka na mĩaka.